Kale kale alusuku Taena maraen ya tonjile bakanu kare soyiri lino le bakina kana motubuwa inaiko antutau nanakana monya waya inake annele bakanu agansira garaga Riwatunu talasa le baki amali aminya waya mang eriampo anari Allahu ta'ala Napunna gannat mi

Le baki ammar lammi masarlo dudu nyawayang kadaya o tubuku o nyawa palalusuku sikini mi salam sikini mule baki nakana motalla sana tubua

Niki tarekamayantu le baki amali aminya wa yamangeri empuana le baki ganna ki talun pulo allo apala paramisi tengi la sichini tubu nari kuburuna.

naraka nakana motala sana tubua nyawa ikuwa batana kale alusuku na punna batu motala ngalo kiyama kapari pari makolinta mangeri na anta maritubu.

ku tae na mi rupa babaji ku si salak na temi si kama patang katang ke amalating ku bukulem abendron ku o atan na Allah ta'ala o tubuh kuan rinimi anem pohan olo olo

mayantu samin sabut dang gangan no maminu pakalat biri nai naketa e naja nanu pakalat biri kai nai nakang gasing ko timboro au ara nampanu kalupai ja nan kamna kamna titala makita e nami kamma singainu ansale ori kiritubu ri kuburunu inakama mi tulibatu ankini ko nakama jana tanwase ngale baki amali aminya waya mangeri empo nale baki gandaki sampulo allo apala paramisi tengeri allat apala

niki tare kamayantu le baki amaliya minya waya mangeriem poanna le baki ganna ki tallun pulowallo appala paramisi tengi lasichi nittu bunari kuburuna.